Yazi, bese ngithi mangithi nyamzama nje yena. Ngithi punch. Vele ngithi. Ngiyenza kanjani? Gimuti punch. Oh, dale ngayazi yena yenze. Angikanjani?